0: Iyum yekre wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Omar Mepacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara Mepacho.
0: Pimara Mepacho.
2: Iwan lang yung video tema. Iloko kamupene.
1: Iti Yunyo or Radio.

0: Or Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.
2: Piti ngata pino pakuruoto bo wicho, dan piti ngata pino pakuruoto bo ndaho, buruko, in.

Mariye, kwako bibiji payo eni nani yena megeo nyatuo. Metini bino ngwa mechwere chunyu Wane nene atino bino ye wape yo matwale Jope markil pa jukune na genu nyatuo Wane na metini bino ngwa mechwere chunyu Wane na metini bino ngina mewao chunyu Jope markil pa jukune na genu nyatuo I'm going to go to the house. Leruang echado en la bilne ko waba. Si ko babe. Ojo le kobi. Naro dia kobi pe winyo. No ye an ko ndia ni awa. Yin be dubai lo no yin ge on yatuo. Be di changa no yin ge on yatuo. Be di dur yugi no yin ge on yatuo. Be di joko no yin ge on yatuo. Liruang echado en la binde ko waba. Opa babel. Ah, yin weka ko bipichi payo eni nani yena megeo nyatuo. Ah, yin weka ko bipichi payo eni nani yena megeo nyatuo. Chariye, ko ko bipichi payo eni nani yena megeo nyatuo. Yo amoro bino ba. NGO Morofino. Ah, yo kugene. Yo kala mirangi ya mige gento baraka akil paju. Kubi. Yo shipa gurma yo bino pohoji paju. Lomo te pudi chegi yani pingo pa pura arli. Kone ne nyo galu pa. Da gloni ba. Mangundi kadu mupu waro lingo. Jom mir migali. Ini pukir cegi deh ya. Ah, kobi. Joshi bahur mayor koko jam memecil pasu. Lomor deh pukir cegi ya ni pingok pura arlingo. Kau ni nuor ready.

0: Sport Radio. Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, iroko kalupe ngayon.
0: Iti winyo or

lo mire to angama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to angama ngia yini wa ro go gara mara puri pere mire to angama ngia yini ka mo ti u ku gara mara lo nga mi ka to wa la nga wa a wi di je ka ju na ori ni